0: Bud, lu kagak. Lah kagak. Semah aturan rawuh lah.
1: Nuhun, Bud. Cageuh.
0: Alhamdulillah, ulah bagja pisan. Abi teh saminggu sing tatanya kana bisa.
1: Tatanya naon?
0: Lamun hayang salamet agan teh kedah meser-serang di dieu. Kana diurusna mah ku abdi.
1: Lain hayang salamet meureun sia bologong.
0: Ngabat?
1: Iya, meureun aya boga sawah.
0: Ayo. Ampun. Nah, sih teh, ngerekeun aya tamu agung itu lempang teh kitu. Tuh sakali-kali lempang Bima. Edan sia.
2: Amuing, amuing, amuing.
0: Ngahaturkeun semahaturan rawuh, Nun.
2: Nuhun, Kang.
0: Itu adan.
1: Wah, ulah kaget, wah.
0: Semahaturan rawuh, Nun.
1: Nuhun, wah.
0: Boa-boa deuh jang aya naon ieu teh jang.
1: Ah, nah, itu boga dosa mah tuh.
0: Ieu ku teu. Heh. Ngahaturkeun semah Hong Arsana Maya. Semah abdi aja dina dampa sampean pangeresa.
1: Tadi kan tu bisa kita ngomong itu je.
0: Nampak je? Semah Hong Arsana Maya. Sakacamaratat.
1: Cager mana wa?
0: Cager dawala ayahi barakulan doh ya.
1: Ah, dahulu.
0: Sakalian urang menta modal.
1: Heeh.
0: Ya. Proposal teh ayeuna pikeun sakalian.
1: Keur nyeunaon?
0: Urang yeun masjid.
1: Hayu deka lain yeun proposal teh yang boga HP.
0: Naon HP teh? Ah, si Belegung.
1: Rupa-rupa HP teh dileu.
0: Heeh.
1: Aya HP sampeu. Aya HP tidak ketan.
0: Tape nu kitu mah tu peuyeum.
3: Peuyeum tape jauh-jauh kana HP atuh.
1: Naon?
0: HP.
1: Aya HP mah di mana urang init-initan geuning ripuh tete HP.
0: Sape eta mah?
1: Ya, sia teh.
0: Ai cape mah di mana barang hatan ning aya ranginang cape usiakeunnya.
3: Jauh-jauh cape.
0: Eta mah cape atuh si Belegung. Ai cape ka dinian Belegung teh geus ya ti Bandung ka Purwakarta ka kalerna teh teh. Cape. Eta mah Cikampek. Ai Cikampek mah teh di mana aya naon-naon teh. Cok Cikampek pecakan heula.
3: Anjing Cikampek
0: heula. Gatot Kaca,
1: Daulat.
0: Eta teh pagaweanna teh kitu we meureun hareuweuh.
1: Asawios atuh eyang tong didangu.
0: Tong loba heureuy, Bos. Ah, geus lami lah. Naon sing teu seueur nu diteureuy goblet. Heureuy. Lain teureuy. Hah? Heureuy. Nah, sia. Heureuy mah nu di sawah geuning. Geus cai sok diala ning kuyeuh ku wayakan. Parai eta mah. Ai parai mah di mana nawaran, parai ieu. Ampun. Palai eta mah. Ieu eta mah paragi bubura.
3: Palai.
0: Eta mah palai, palai mah geuning kai dibuleudkeun make paku dipuikeun.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: Lain saliwang sih mah. Nyon saliwang ya si belegung mah. Kanu kitu nyebut saliwang mah deuleuh dina leungeun awewe.
3: Iwang segala.
1: Nah. Ieu bebenyit. Coba cekolot ka mana karep ngomongna teh. Bebenyit. Nah geus teu butuh banyak. Nah, maka jeung rek di bebenyit. Naon di bebenyit? Di bebenyit geuning hayam dek memeh digoreng teh di bebenyit heula. Di pencit sama. Bara legog sia. Hayu dipuncit bade mana urang nyari awak pan teh sok dipuncit. Ada ge ku jante. Lah, kitu bakal guru bodor. Sigan saeutik ge hayang ceuri ai.
3: Dipijit.
1: Bapak guru terkontaminasi.